0: mo sa Teisa.
1: Yeah. Okay.
0: Pag-admin na.
1: Mm-hmm. Okay. Si Amplum.
0: Hayo.
1: Hayo. Hayo.
0: Yeah. Magpapaanga. Bata